Sa pinatatol kiwi sa man siya vapinan mulmuli ato presin mo anti anti aso ya misa fu ya siyo na halo ya vapinan na ilipo na po mamele ya misa fu iteo ya malilanto bang umalanal tanturu ang foundation

te tolu na tolu manu ia umu utau I nunga na wala misa I fōi ilfamlanga I lungo so se me lava ia alufungia na tua ia o tu wha mwai mwenga e ne wha pena ia na tahonso I tātou ili nevi tau mani nevi haso mō niso na tātou wha mtalanga tolanga pena I fōi ia sa mōle nevi tau te talo tu I ne wha pena lavo na tātou mata I tūtolanga pena ili awala io awala te bave I sa mō teimi nei I wā mālosi lavo fōi mālosi fesi mālosi le titi fōi tolanga pena I sawa sawa male ave ta vale o na ele temle nei e ho fu ya ta to ni e to va tu sala pta ni fu mo ta to ya ele fa pena o na mo fu il ta to no fa ta lo fa tu ile nei dula ile auto ile la uso fu lo va pena o nei o I Rick Cliff le to lo ta ao ele ta to fa lin sin ile na ma lo nga lu lu e fa te te le junior mi se fu ya Lucia John ya fa te te le la mo le nga lu nga Yo e tapene na mo na yo tato utangata. Ya mo na pisinsi umasa mo lo fa penona fita itunga tulang pene il tau tua maile na masino ya nwali si yo umaya te sema ya ma lo nga lue fa te tele sa we tato fale ofu tato fale enga lantu inicio tato pisinsi ta itasi lo fa penona lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule unanga tato fa ipi we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose tala tulang tulang pene yai yal tato. Pese ni tafa abto moto e ala e tulang ape one yai yal tato fa moi moi ole ne yaso inisi fu fa pena tu fa tsia. You know tafa to ne pese moto.